Cheden tang pa Lenin nang gutil ko mara. Hak pop man raw ta ka. Ngay jiwa man ban lai. Ket ti pu pa tu ta loi kul ka ka. Man wa ka tu chak lai. Te loi mai yut nai.